tai melaran nak sikuliak suli unika yang nga ipasenung ulang mat ilanok kana sa yorong man utak tikan not lugu atu lugu na lang ng mago tu sa sawi akan ng mga tai chuminga la kai kisumi kaya kanya unika lo at ito sa niya kasiyo kanit tumilitang ulang mga tatang atakay puno nagisaki mininga ta tu sa sawi

0: Selina katluk ingat tiluk si pinguang tu sang nasak tabu. Tema sa ni kiloang mingak tong mit ulang yung narakan ng narang miyugod dahil na kitusuk mamaya na taitang ikuku. Ikanayak tiyo kataw si mang mata kunung akimabing mo ang nanulo na bak nutakanulo ukiak sa nguyo ukiak sa rirarak tong. Pinasa ko si Rock tong mate Caitlin Joannes CBC ti o kakatakakon nak sila o maday na mate na rarang may lava ulang kanwiling ang mangan.
1: Dahil na kitusok tamani takataka ilin niya to tamani to halapa hanilo ya harang watin ni ilsap to takataka nima.
2: Kano tagili tapa ni pilagalak ti?
1: Tan na akitulot lo kuyon nalto laro ro nyat lo tamang to nyat lo tamani il ilitsot gilaro mo
2: kiso mga kiso ra katang mga silo o kaute yon nakpin na
1: taga taga salam sa ni mister lo amalo hanilo ge hakt karang mga tatamani ilin nya titaw ng napo ko ino kan kalom hanilo ge hakarang mga tanalo lang na tatana intatopa.
2: Ananaw yun lo, kitong ang ilo, tapan ay katalang ata. Sumalikya nga itahan na, piyaw na sa mong magpasani kiloang mo.
1: Tukis matsir na nga kisya ni, nantun na ko, nunal ni, temet tayo, tukatlo ko, taman na ko, negwator niya mima. Then napit sa loro ko, esay o loro, taman ay unay tutakataka. Then nalalorotlo ko, taman na tukis matwa ka.
2: Kikun nuli, atok tao katalapa, matuhingarap pa.
1: To summer kovanga tamane nuna hangit no to tawit lakoto tamane tuigo tamanga harakat lang mata namanga vitsa hasung mata gota pani tui nani ilarawe nangaranga mga taman na arwin na toloroma sanikilo ni hoto hoto koto ni tamanga hatlat luwe ang nai piangil
2: matoy nga lapalikya nga kano atu tinapa nuna ring mo.
1: Tukis sa may tao siya rin kata, tamat sa mga. Apit sa gusto ang lakot lo, ako mga lakot lo, confident sila may takatakata yung mataman na. Tukis sa may siyang taka.
2: Ang nagsaktaw katak sa mayo no, ang nano. Inigiyaw na ang nakaktaw lo, nito sakti tao rao katataan na. At utin lang na palakay.
1: Ya, at utin lang lang ko to, tikitaw to kata, aswilaw karang wato. Ato tiga hato na ato itlat taman na taka-taka hanay lang na mga tukismar na ko.
2: Anano yun ang pagkangin nulo. Ilo ko si Seta ko amisumata ang iyo taulo tilo. Naman na pakay.
1: Dangar chor. Ali ato yung nakarang watong ali ikaro ko magyami. Tekuninga. Tamang akarang wat na amisulo pata. Amisulo lakto lawit sa kagarang nga mga tahora maanang alabong.
2: At ako sa kailangang itan niyo, kausik sa kakandak eh.
1: Taman na alaya nga, nuito ko sa Lord Lugo. Uto ko maloro ko, tamako ni nga anan ka yorni, pera ka yorni lo. Iksi tito alto ni, amalo ane tito so ni. Tay may lang ko rin mo. Ilo sa loro mo nga, taman na lang matuin tak. Alaya kitsulo, nuito ni.
2: Yeah. Nakuyan na may.

Reed ingat si duguk ungbangat daw tusang nasak tabo. Tema taki ako rano akpalerang mingmat kuyin namik inuk tutunaragun sa kasit tusag aksak takang mat miktimata rin may utanutana tusag aksak dunik minurigik kung naroon na siya mabuno na rin may utanutakot na kaisusungo yung August midlo September midlo 2026 mitakot kayo si sungo yun ni kawi sakto sungo yun ni kinaw yung nito ni sakatang ng mata di ko na kaiso kaya sungo yun kinaw yung tako tigin na aklo tigise ni kawi sakto ko tigin kawi sakto kaning ikarok tilugi tako at pilagariyo tilugo di man na kinaw yung tako tigin yung naksiman na aktut Tawang Tanago Regional Income Assistant Office Tawang Nipang Naktong Matitakakbing Mot Kawigekan na kong nakto si Tukisigekan na kong nakto si 1-800-567-1514 Uvaro ni 867-473-2600 Tako Tukisigekan na kong ti Ikayok taw yung nakto Tatatirin ng midlukiya. Kanutrin na tiya apikotik sa kang naros si Tawunga ukara yung naktusin. Tako aglo inurigikot mamiapot tako at kingovariatrin na kakang ninginit at iliksari si Mayut tako at tusagak sa usakpok miti matarang miyono. Takiyo akurano arigirang mingmat. Nunak jang me pibaleyu ra giyo kang narang ming mat pibaleyu tigo piya ga si marak pat kaluna ti tu utang nak tu gutak tak riak sa dong nang miglo ne rak tu ri nang miglo narang nak tu unuk sa yak ocha gutau

Ulangan yuk kun tungasun yung mga itil kulak tusak sa urak tilo si BC ukiyok taktung na rawting agot ang mga ikarong ni ukaktiyo yung ato bi utak ulumipingayo ang urak tok si tipiri 2023 2026 ay kaya tagba ulangoy yuk tusak sa unertong ang ayok kariyaw yuk tawang nga avatak cultural institute takwa ilikos ilirikot tawani nunabing mit tawani Quebec mit nerong naurarang ming mat inuidlo pikusingidlo ilain nak daw si mangmat

Narang nak juga angayak kang mit William tagong nang mi isumaro tigi yamin kano isumang mga narang nak tabu. Takiwa atanok pa kawi sa aglog dok inuk titulo kaluna titulo pivalera rinak lunit. Isulip padlerak tiluta pivalera piyagak simarok pat Jamie iturchak sila rinak lunit. Tunga sugiti kulak tusak saurak tilugu CBC ukiok taktub na rautingagutamanga ikarong ni.

0: tak ayo heo lok tangit nik tok hak kidit chlok man tak dote kan tif na lak suga khanok tok a khong nak chigi unit tok mong ata tok tuki hina lok lo
1: dak ya leonak inun not pilgare ya valle atunarninga neriuge ya khappe khano tamanna kayusene arninga ne tavunga sivulemu
0: e ikayok tau tak luta ki henyuk man tamani te atigi yuarna katerenak ayung ngi qoralwa tu ki hen ikayok tau luta ki hen te a aulat chenak mit directing piu luar luar luta te atigi luat yuak nalun narik ikayok tau luta ki henyuk mat kina yak kanak pole tu lo lo pe tamani nuno bu mi pilot tu lo ikayo ta chelo ko lo lo ti suta nuno bu film development corporation kut te ko kuwe ye ka kanok tamani akikin na khau yu lo na manga ajilo na mit kanok akiku yu lo manga ta ho government kut nuno bu government ko ni nuk khau ti ger lo mit te oko
1: kisuva aula jina pa review aula yo le katam na pigian au te rapalela te lote kisu kovegi na parela o se mavio
0: he vol la pa me taman e halung ne na khongo me lo ajli lo opta inuk ne pillata lo khimangit mo lo khimangit ne pille khati ge valle la khong o khati ge valle su ge khano e hum manga ma ta o ma aula chi khati ga ya van Houston khano atau cikut bila katigi chaulta inuit amainung itu kanok aulat chayu lo mangata bila rat chaarna tema kuvega nak baglo to
1: o khawsering eta tene o khare kana ma ve
0: e ami hunik ikayok tauluta ki hene lo mot ami hu lo mot ikayu lo tunik akikoitil luta pilo aktumit lakluk williamson tidaga law khama yobut okalima khatige law nitigut semnya kobain tamade ikhalung meut na khongo meut ikayu chelo ko lok matta agar giya ngalo tangit ni ajili lo khatin nata ikko Stacy and Alicia taga yo hunga north of doors tamade pilega law matta inui tamani ikayu kanya pala walok matta atan na isuat chelo ko long mat tema e khalom mi utai na khong mi utai khwe ge bakka ko yali ge bakka
1: ko yana me ve ne tama ne gun na ta ga ve
0: ni mat na mari
2: ko yana me ve ni dan pillat tang wa ti ulluni tarriak salir ti ulluni ve ni qaritaq dan na tarriak salianga in Alaska Takio yung mit tamatumaniyo yung mit Toronto International Film Festival mit ako Toronto mit nunak jari ma mit takiyak sa ni kuwesu tikaktilugit sa kya rok dok Toronto min. Tema tako at Quebec mutate gavamangin ni nutarok titilang mata utupiri 5 ngurek pat tako elections Quebec. Nerokturiyiko Quebec mit Inuit Pikasujo gasungkarang mga aksuro ti kaktitaw rang mata kisiani unaglutik sa itsakit tuinawangin naklutik William Tagong na ang ayok kariyaw yok avatak avatak ilikusiliriyiko ngini inugjuang mit o kausi kakbok takot Nerok tu de renang mit sakita rok tut. Nerok tu nak tuit ukarima katagia karak tuti ui vil ngin nang min. Tana CB sik to Mary Powder. Ipaksak ukakatigi yun nak silok ta.
1: Nerok nil renang mo kawisa kam nangan no William. Nakomisya kage pivikati tigabi. Tamakua nunavim me. Nerok nil renang atuin na rulalam mata. Takua kanwili nga si malam mga ta. Ukawisa kakun napit.
3: Yeah, nakomik Mary. Taman na una nutangong itok. Tayo mga tamaw nga nunaving manok tilaw si Magama 1974 ang utilugo. Nerwak laking nektakalirang at Quebec me o Valuva, Canada me. Tamakwa nerwak util inok titok pangimata. Ublumiag lat 2026 ngulagalwak tilugo. Suli tayo may matsuli. taman dalu tay mangat o kau tawak suni inung nut asid cipta ko yaw luni taman ilo kubak mi ajiung itu lu awo cakang mat wiwi o kau simenik saput cicuri wiwi ingin na siang mik tau tu gumabang mata kaglar wiwi tidu wa wiwi ngonang mut o kau sang mut maligay sungu si waliangin na siang mata taman ilo kubak mi atay may tuning ano taman dala kablu na atong nakpiyak tawalang mat inoy lo inok titok sutig lo kablo na ito sa tiglo wiwi titulo tayo mag kiksima wang mat abatak ko ni pisimat suni abatang uyugot piyo sila ka ng mod ang marutaw kao sila ka ng mod pili ka kakarap ta taman na nui tilawak ta wod akik tao yahang ni nga nutangong ikaloak tilugo tayo may ninat siya pang matinuit na magsang ikaloak tilugit asin siya panliagan ilo.
1: Non avemme se vouloir te ratitit pour la rata au semanamme nirwanelrenamout o khauselreni inui o khauselreninga o khauseriya lo pata kununga nirwatulrejikuno palune khanuilenga ge khamninginne o khausekhasema vat tamatama mesano
3: tu samet se alwaqtu khama blunga lo makibbi banga yokanga pita atami hallala tu welo kubagmut imma khama ko pineso signasi malaktilogi taman na kanwileo kaya hang nanganig o kaw sa kaksuni. Makibig ko pila katiga yung kaptigo. Makibig takalaong ibat, awatak takakayang ibat. Kinaw ya kaktitawag ta makibig ko nit. Taam na una o kaw sila ganag katutsim makila kaptigo. Awatak amalutaw makibig. Taman na nuiwan liya ni aksunilo siwanipting ni. Tay may tutilugo abatak ka niblin lakik po. Tamat suminga na magsangin ni aksuni. Taman na lo tusaksawal liya suni. Nagawang niyo niya to kanitikulo lang mat. Kisiya ni tagwa ni kudwa ang may kubit uwalo ni salo ni kawamagayang itutit. Nagawang ni talik kubag mi. Mantri ami lao ma pinaso ko si ulok tumi. Nanituin na siya makik. Kawa matitaw yun, nirawang na kayo. Tamakuan nirawak tao umayun at singawangit takuksaw yun. Ang malutaw timinik, kigatok taminik at takuksaw rin si tsuti. Gaglad, akutikot, highway ko, nunakuyok to, nimakuan nirawak to lira yun. Tamang nga nunabing mga tuwak suni, sunatakang itok. Tayo maingin na siya suni, luami suni, ukiunik, sorlo. Pimmariung itud, regwa hinuillo, neroang nermek, angiyum mariu, titsiwang mata, tamanna akikta hulaik kalwakta wud. Asimunerin aktapting ni, immakatap sumani, akilang itugalwak. Kisiani inum maria pikpumakko, anagling nakpakune, kablu na torun nang itud, wiwi titorun nang itud, anong makuan neroak pakjud, kanukyak.
1: Taman na ipin ni kapi tako inu sivulat di atosok si maningin ni kano atok tau gumalotu inirwan nilagin ni umisano ulumi tamako piyaw ni asimavad.
3: Taip sumangat taman na ukaw tawang mat nutangong ini nga nagtay mo ukalaw ka ma kawamayaw siya atong man na taba na kablo na nunangan ni taip ko akubak gabamangit kano ilawa hang niminik pitsu na kam makigluting nuitit sigyalit si wana ka na aktapting ni tamak ko si wulik tibud hangayok kawot kawamat siya aktud na maksangit sutiglo piusi waktumik inok titong na taman na sunaw titong ilawang mat amarutaw kablo na atito taman na ala si manaka sunaw titawang itsya kablo ni kubag may napta type sumanilo 1975 ko tilo ang ikatiing na kanwila ko si matilo kubag may tayo kani titiak si matsiakto tam na kubag maliganga akto na hang na yang itok inong ni Inuit are exempt from Quebec's language laws. Tayo mahal na si Matsiakto, tayo ka na yung ikatiing nang mi, 1975 mi, kasi ni taman na maligtaw katang ito.
1: Taan, api ko tingin na kawaya ka kiyuga viyo, tayo na James Bay Agreement, ang ikutaw lao sa mayok, tayo ba nilunavim mi, tayo na ukausiri katawa viyo, niruan na lirinig, ato yung nakareak ato yung inutito si mayumit, tayo ko nga uiwir tito sungong ito no, tayo na ang ikutumin ni katawa ma, tayo na nakumi ukausiri kong nakatawa viyo, William.
3: Bila kaman na una, ukaw sa kaya wot wiwi ni akiaktong niyong itsem makikto kisiya ni inuit pitsiak tawiyahang ninganik tamani kubak mi utam mare o khata ne ga yap ting ni ili taksi ya hang mata ili taksi ni nga nuit sia mare ga yak tok inui do khaw singan ni ili taksi wal le lek pata type suma ne 1985 mi tamak ko khulil lo atau seklo 11 nuna lead tamani nuna le yuat achiging it with indigenous communities ili takayaw la ga law simang mata kubak Maligaliok Vinganik, Tamako Nations Ngoniakta Blutik, Kiseni Tamana, Kingonego, Hanokuluni, Piu, Magnuichis, Sumangamanga, Tautungitsiakta, Nation Ngoniakta, Galuaktu, Kubak Mid, Kubak Maligaliok Tingini, Kiseni, Ilitaksi Lauksudik, Nokatuin Naktu Yaksuni, Tamana Akitau Larigiali.
1: Tamako Kenge. Kisumi takugumagayakpit niruan nilirinir taavani kubak mitemetutit lugu inui taako niruakattartui maligangit ammalu niruakuti tamakkualu tusaajivattui niruaktulirinammi ammalu niruakviivattuni pivikannarsaulalutit valuni kanu takugumagayakpi.
3: Takugumagayakpungali nunavut miatoktaavaktumik maanna. Avanilu kalasi nonangani atokta waktu mik takugumana yakpunga. Amalutau laboratory mi. Takwa inuk titong nagli siwulak pao titong mat. Takwa nanili nonaling ni. Taimai tumik tau tamani kubag mi. Nuitit siyo kakaya kalatok. Taman nalu akso ko tigi yabut. Tanaw kau siwut siwulak pao katong maring matamani nunab kubag mi. Nuitagya kalakitok. Nagawakto kalakangit.
1: Niruan nilirini o misaano suli nunavimi utano taakuna nga niruatu lirini o misaano. Ukao siis hakan na piking ulami waniam.
3: Nau kai kuna alla ni akmi kutikitao galoak tugut tukisi kutimik inuktitok suni kablunatut amaluta wiwititut. Niruan na ulakpat abung ngaw yumak putek si mayumik. Amaluta utabunga niruan reaktong niyawabud imaitu ninaksa reakarumak tutik. Ublumi tikitao galoak tugut. Kiseni naunang itok nirawang nilakay tikipad. Taim na nirawang utim marik, balit. Inok titok tahang niyang itok. Kablo na itok tahang niyak tuksaong itso nila. Wiwingin nang mig tusaw matitaw gapta.
1: Nakomisi alakagi, pivikakong nakatangan na wali ang nirawang nilakay niyo misani.
3: Nakong Meg Mary.
2: Tana wali ang tagong na ang narasak tasi. Tawang nga avatak. Ilikusilirik kung at ang ayok kagilunyo. Ulaak tayo manarak kong migasita ko si bisik ko pivadeo rik kung it apaksok kong matatako at nakwakto rik kung it kabagmit. Kiyumayun na silang matatagong na isumaro tigiyang inin o kaktitiyimit o kakto karoktok tako at uibituin na inaktitut titakaw si mit Tunak sailong mata Quebec meet Marigaring Mago Ukausilang meet Julie Saint Arnaud Drole Gavamakuning Artunita Kut Kino Yakakita Rong Mata Elections Quebec Kunita Kununga Ilagyaksikan Nagasung Nang meet Nunaring Mute Lu Gavamakunita Kununga Ikakuitina Surakliti Isamaru Tigio Unit Tako Ikakui Vikut Narunersiditi Elections Quebec meet Takuat Ukausit Akadunati Tokuyo Luting Tanaru Elections Quebec mute narunex sinerx tutinu naving mit inuktituin nak takot nunaring mute nunaving mit nirwarak tut otupiri 5 ngorak pan tema takio atanuak padlerigi lengming mat kawisa arluktok inuktitullu kallunatitu pivallayurigi nearangming mat pivallayutigu piyagirsimarak pat kallunatitu utiksimanarak pugu otarut

0: Okausi tukingit sivullerpaaq okausiq titeqartausimayoq ineqsiyoq sanayaminik sanayariqsiyoq ineqsivoq inneqsiyoq ikumaqangittut silaqqatiminit ikumayumik angerqautiyoq inneqsivoq kisutuinnaq kisutuinnarmik atimiutaqaruni innersingmiyoq inisiyunneilliyoq qanemanermut aanneernermut iniminik iluarsaqquuyiyunneertoq inisiyunneillivoq ininik nanisiyunneilliyoq inisiyunneillingmiyoq inioqqavingmut ilisiyunneilliuqqayoq panersiriaringmit inisiyunneillingmiyoq innersuiyoq qanemayoqarpat ernisuktoqarpat ilangngaqataartoqarpalluunniit tavvaniittoq innersuivoq ernisuaraqiyoq natsiyoq perroaqinerminut erniviksaringngitamigut ernisusertoq ernisuaraqivoq ernisuktoq natsiyoq erniligaalertoq ernisuksiiyoq ernisuktoqartillugu ikayortoq ernisuksiivoq iniksaq kisutuinnarmut inungmulluunniit iniksartaqartoq iniksauvoq erniksaq angut tiguariyauyoq angayoqqaaksanginnit erniksariyauvoq inikseerutsuq inuk pequtiluunniit iniksaqarunneeruni inikseerutivoq iniksariortoq aanneervingmit qangatusuukkuvingmilluunniit qauisartauviksaminik aullaqatauviksaminigluunniit pivagiiqasuktoq iniksariorpoq iniksaqangittoq inuk nayugaksaqangikkuni iniksaqanngilaq kisutuinnarlu iliviksaqangikkuni iniksaqangimmiyoq erniliortoq qitunngiortoq angutainnarnik erniliorpoq inilliugusungittoq iniminik iluarsattiartoq inilliugusungilaq nayugariyaminik tunniasungittiartoq inilliugusungimmiyoq iniliuriyoq kisutuinnaup iniksanganit sanayoq agvairteriyurluunniit iniliurivoq inilliurusungittoq ilagingngitaqaluamik tavvaniinnaayattoq inilliurusungilaq inilliurutsuq kisutuinnarmut uviningmut aktuassuujarpat itersauniulerluni iniliurutivoq ernilineq atausiangilluni ernisimaleruni erniliniuvoq innilersimayoq qulliup ikumaqaqvigiissuungata qaangagut kannuyamik qakkuq limigluunniit kikiaktorvigisimayoq innilersimavoq iniluktoq kisutuinnaup inigiyanga aaqqittiarsimangippat inilukpoq ernilaaq qitunngalaariyauyoq angutaukpat ernilaanguvoq inillaumiyoq inuk iniksaqattiangittoq kipinngunerminulluunniit nuqqangangittoq nuqqaumiguni inillaumivoq inillaktertoq illerminuartoq sinigasungniatertoq inillakterpoq inillaktoq inuk illerminit nallangalertoq inillakpoq qanemayoq inutuqaunermulluunniit iglermiinginnalertoq inillangmiyoq tupermit iglumit qarmamilluunniit aummisinginnit Sa kuting in nildo akik sui yagir simayok in ilang meyok. Tava ukaw si tuking it, kaupat at jiging itang init ukanemakan nila agibunga. Narakatak tunit ni pilew ka kuya katakata isumaraw tingin nit ukaw siksangin nilo nit. Ni pilew kulutigo ukara simayok ang mat. Isumaraw timinit dagwa kimi unuraktut ipinga katarang ninginut. Nang minak kinaw ng mini ukang niyamat dunga suktilavo.
1: Hi. Now, aki sujung ay halong ni kwala dunga. Ah, maani li halong ni kaw dilo at tabangit dunga. Ukali mahatta ka ma Facebook ko. Nunalit amisun. Mitsuari, Allah how did you want King Nakmituma? King Naknitu Tauda. In me Halloween. Angizuki Halloween Langi. Hitonga Navy Langi, Angi Nixai, Himama, but they hitonga, Bisuki Luti. Utiku Naksika Dangitai Pada Sipa. In me Halloween. Sunatasi, Timukirasi, though. At to me to a galo and Rizasi. Criminati Hariali, Iqua government boot to Iqua to be a jolly non ilimat. Criminati Hariali, Galoan. They must do Hala cookies and the Sugar to Father to Hakmihuni. And the car is out to see. It because of do me get a hat tariti, Himitago magay patahito nga si, you do papi, ay, takrapi, nakin bigarud, you do being happy, day may you takasio with your kids, amilito akay matay pikay na takasio, day may hat takto we amiso wallowing. Amiriza being alo si imani kitakalo, akato imana kalikto mitakulao mituko. At tukaguni nakatila nga panlayraw to. Salu kulu api. Ba amiswale uhatang mata. 6 to 8 in a pack. 6 to 8 dogs. Ang izuti alawi. Sudaw subalu lak mizuwi. Pagaw dukak nipakidaw. Kidaw dukakay galawak magusu hatang ituwi. Adzay. Adzay. Tugayakit sito. Nunalilip liman. Amiso alo katak to. Facebook ko kalimakak to. Dagaw kalimalikay nakibungat. 6 makialwi. In a playground. Playground. 6 big dogs. Inungili. Inungili himmin. Tay kwaluikwa himmika ko gidung itwi manik kidung itu ko ka tawle mata gumay ko lutwi tuku ko ay gumay ko atu te ka gumir mata sigma ka makai kan la duma tawle ning nga ma se khatak duma na legiza lui amne kita galoa te ka pina emeli u dutugo I kaya gilita kai Ilang epitut ima usi malui ko himut si epitut kima juita emang ngalima 24/7 himut tigo himut tigo tauli lau si mangi kay kay lisak tilo wilo nita kulau si mangi tabo ah di lali tudaw galing sinme alui taman na tuwa thank you
0: Koyan na may ilaw akisuk, nipilirong naksilaw ravit, nipilirong manniravit, dana nipilirong veokatakduk. Ukaraw tinga 1-888-896-3135 and 979-6101. David Nuruk nao yang miyo dana igluwigang mi. Inuruk si mayok Amaro ang una sukatak paldera tilugo ay ila ang una sugiyo kasuk katerak tilugo tingmernit ayagunir saute kakara usimangmat. Ikaw mayaman nilo ang unasung niyo miksanot pero sa wali at ilugo unikak tutusaraw labo.
2: Ay, David yu yung ila kalunatut David nulok. Taman na tayo waktu nga kisiyani inuktut David imik tayo waktu nga. Now yang meo tau yu nga tawang ng lima paro taman ila tawa ni nao ya sila tani ino ni kuwini ulunga kanigi yakin kanigi paruk tatin ni tawa ni niglasu wigduak tidlugu uki uku januari mi taman niglasu nagpare kortanga ni uki u inuro ako sa mayuwini uklang nagpunga itlu wigang mi adi tan na tisaksugu adi anay gitiakat taksi mayaka amma tawunga anguna sugi aqtarniku winu anguna sugi aqtarniku dunga tawunga makkunninni suna va inu vivindra aqqo sarpaklugu maunatia paluglikisiana qawitialita inalox samalunga anana ma unikkautilumanga emannau yunga
3: arane David tunganaqtoinnu gavit a nepileromatillugi tavuna tunga soqutsaq pagitausunnikkut te mari inu vivini a oq ila oqausaqipillar jusaqaviuk te kanganeqaimakku tillutit pigiaroqsimayuksaugavi angunasugiorlutikisumi angunasugiorutteqaraorsimavilligaangai soqquisukpit
2: tamakkuari ila ayoqtullaarullunga peruksanikuugama igluani nukiqatsiangillunga paallakkaanga mappusigalaorpaklunga sukku qatanngutigasaarung maakunninganni tamaani sukkuulaatiangullunga peruksanikuviniunnerama taakkua angunasugiorutigilaorsimayakka qupanuartui tamakkua avinngai sunaruppamakkua piyareorsatigillertavinikka punguyuuraukkainnakupanuar tukuru piyareyuma vikjuarnikumaimanna uummatiga ittuk tartortusaaraut ila ikpin tisarsauvali lurikkatabba inutuuttiarsunga pinasugasummut taluartugasulaukkainna upanuartunni sunauvaikkua piyareorsatigillavinikulukka tamakkua pianingmata tamakkuninga akiggiit ukariartui tuatti tuuqartu taulirama tamakkuninga anguna suppalilaorsimayunga ajuqtummarialuullunga ila pinnasugasulilaorsimagama utsiriyunga ullui illanginni umiartormigatta aulautinnajukulukalaorsimagatta saliikkulungni umiartuqattuqsuartualung matulaklutati taimana kisiani ummatulakluni tiiliulakluni niglisuittullumakua imannauraorsimangittuaumman tiituliratta qukirialoorsimanngillangatavva qukiriaquyo ana ataatama qukiriaqusiyaalugingmaanga nukaqalu ilausimayugu tamaanga qatanngutigingitanni ilaqarsuta ila tuaqarsuta tuatituuq kailluivikannimmat kaimittillunio ataatama qukiriaqullunio taanna kangiattakkiiluari palukkakku aperillugu uqallorluktummarialuulaorsimagama ataatama aperillugu sunami qukiriarniarama uyaqarmigoo tabbali sunaubba uyaqakulu imanna nuitaggartumi taimaittama qukiriaquyoonnerlunga aperillgama nalianna qukiriarnilartunga uyaqarmi taanna ikkimai ila ilagiituinnartavut uqarsuni taannagu uyaqasugdu qukirlagu taanna uyaqasugduqulu qanittuqulu qukirlugu qukiqakku taivittiinnamu qukiriaqavi taanna qukiquyoomu taanna qukirta taannaaru uniugaksaungittua qukirtaahugiakku iglautigiyaujuaaruulerlunga qukirtaahugiakku taanna uyaqasugduqulu iklaw taure ama kangunang makiyar sunga kukikalok sugutan kukikuyos kiyar sunga then ikalok pagkaku tawang angon na sugun naksigama angon na suguro yan na yukatara ama udloy ilangin ni kimmilyara ugama kimmilyaktua ugama adyume balak sa mga kimmilyaktua rin na sagot lunga Nagtakasok to ang mga kukyutin ni ina o rin ang ila so kay ma, kin makalagam. Kukyutin ni isa to ang mga kukyutin ka gama, kukikatak sa wala kinati akakalo ang angata. Utakit lugin nyo ila ka angata, agdumigo kukyutin siya utakit pagsugi kakitiyo ina kusugi tayo man na kukikasa direct. Ila nagtakasok to magyaro rin ang mga kinakotik sanig to akasok to katita ho get konatchtakka ninga kurune pekatakagama ta sumarukal kaqtarsuni uwanga rutabunga kamutitni pili orsunuk onoxi yuaru kadlaudut na sagami gi pekatima apegatligo kasagartugo 45 nigo wakadjanga na sailang migamaritta tamadri mana sanla gitoxumangi matnan nguru yaqtu amut tamana kanigi yettin amutio kanigi Nasaigan no asuila 45. Pekatigatawa pagigakun nasaing ming migluan ni pa padarlo tidlo na 45 ni go natirto. O kao tidlo go akad lang ha. Ang umitay man na natirto makawiyak upin. Kano ilim maritiyang isuning ha. Dahil na ikala oksima yaga nutaka odlunga o yaga subdua makukik sila oksima gama. Iglaw ta odlunga. Kasi malawak tunga tayo kanina sa igama nagtuktaro ni Tako ni nga. At ataga kaya igla kayak po suri. Iman na uniugak sa mga ito ang makukaksin ninyo. Akso, Tako, apiyo sugi yaw tingin itak ka udlong mo tayo may tumutikit talo ko sa mabunga. Unok to ang nagtuk makatalo ko sa mga rohto.
3: Udlutuin na 45.
2: Si unuk sa inna ila sa arude ng masanang sanangin na ma pinasuguro ya kasok tung makayaro katulok si mga masana sinna kanna kaksin na kanna kulik sa nigasok sinna na kiksak sinna ila tayo may lang mata inwi tayo man na katawin na lakutunga ta si mga unikatuin na tunga kukirera o sila si Marianne Ujur setiap setiang ini nama ajaru api kerua nikuvinio nikumut. Iman naurak tugu ujur epilak tak paksunga awlak tau wananya nak tugu ini idlami. Uki uku awyak kulu ujur epilak paksunga. Ujur yunga ik awlak tengin nak takaya gatai namun awlak sin nak tengin kanik kuktu vinio nak Atataga pauta ni kisagami takwa iki majulukta pauta kalukta suti ilaka angayukka na yakka takwa. Uwangata o pauta liokta udlunga tisi yagoro na gamakai pauta liokta udlunga. Inga kanaktaan na manang na gattigot akso hogea kutusi pao hogea gatti layao yokang mapao hogea na yu yagama utimusanga nga na gamaking umun. Pao kaya paruk kamatao wali pao tiga sakpao si kao tiga dito na kaya garawak sugo. Dahil bitiw tao wapao ta. Dahil man na iliyaw dito na ananago kakarawak na kuya na kuruok tao dito na siyo kaya mapao tiglang pao tingwan na yuglag na yukuruga. Uti ko tigak dito ako gawaro ang makahari kuya na kaya garawak sugo tayo pao tikuruga yung atsarok sumabok. Tayo man na nikaya tao nung nagilaw sumayat na sigitan nga nitipisimaw. Naniyam nagpakaitaw yung mga po. aksun ta kuninga unika tunna tunga amma ojo osutti tattari tenna osma yunga tamane naine ka ukio kar sunga e ajuro ang ni kunno ila otita guro osma nginna ma nuke katyang ilang ninna ilaw na yurok pagkaruak sungay kiyang nalawang nirangak kay ayok tulalo raw amay lang. Udlo'y ilangin ni tamahali nawayaan ni miyotaw luta. Ila tawawan ni nawayaan kanigiyangan ni. Nawayaan ni ingin nawayaan kurong ito inong tabunga raw sungak pagsutan nun na rin. Udlo'y ilangin ni ananaga awdak si magayurok si mang mapuwag lubing mo. Atau sesuatu khas sesuatu ni kah? Okey, orang pinggir sini awal dah semua bahasa orang semua jenuh dulu ni. Tapi mana anak-anak awal dah semua orang kapil anak tua orang semua mengiglu iglu buang angin kabut. Atau tegar orang nasi dulu ni kisah ni umat. Angin kah semua jenuh dulu angin dulu ni. Ujar yang tak kau naya kemakau uang lo. Imana ilyar dulu titu. Anga jokka katti agaluarsuta peruksalaorsimaju tanna isummagutigivaalle kuulaorsimajara aksuurunnartorsiuulu yaqattarsuta unuqtuaraugatta tappanga anaanatsiarmin ajjigiillattaartu taatsiangillutalu tappali taimaillunni Udlui ilangin ni ata-ataga tau nunga iglu rungmunu itu marilau sumangman. Ila tau nani sunau ba ila tau ka ila arwi tau kau nang mata tau nunga ku marilau sumangman. Anahanaga puwag lubing mingu yakso ni angin kasatain nang maupang ngaru waktu banyo garuwa garak tidlugu. Angin kang ma tau nunga urilau sumayugu kimuksak suta. So kan makimuksin nang miurau sumangman. Kemuksek tu tetahu nunggu nunggu jagat kajar tiada oksum aja kau pengangut pengesaran nuju ni. Tapi di nuna kau tu kesian ni orang mat dan nuna atau tigut tak ku anak kuka atau segaru ang iman nak tu katigi pasti mau nak tak ku oksum aja kut abu nak tak ku oksum kut iman nak atau anak negaru tak kau yang makatau gitu ni. Kikulima anga yak palok sumang matakay. Taon ng ngoyo alaw na gata. Doon na mo gata. Kamutibu katak taktua o warak suta upang ngakse uluan kumo. At ataga ukakso na itayin nagukuga alaw kulak to alaw pat utak do sa kisiyano ni akto na o yan. Sa kapiyan akso na itayin na ila uman nun din sa kamo. Kapian langsung. Asyik lagi kita juga tiga tambah jago kugaru. Imana apoti arau dulu ni kunguninga nalu ubang ada kau ingat juga kunguninga. Asyik lagi kita arau gigar waktu pun. Tambahna kita arau lagi tiga atau aku tarau pula tu biar langsung ni lo. Atau lagi tiga kamu tiba tahu nunga kacat tua waktu tu unik waktu tu. Kami buka kurang tua, orang tak tua dah ter, ya orang kami, so kami mak tak jual ugal warga mereka. Di nasib nak tua orang kata, ani gokta orang tigut, ku ik ani gokta orang itu tigut, dah mago nama sibuk, kapi anak tu tak kau nampuk, ku jodoh jauh kal keluar lah. Kaya kapya nagtumitun ani ko talo kaya babugo so kaya mataka nagsiyuk sa umat o tangmaso sa tamaw nga kanigyang ano ilaku tao ba't yang ulo ni kanyo kaya kadla ako suti ko tangmaso ta tapong nga ila so kaya mataka ng mat isumay na sinikat ta kay kumargalo ako suta pang nagumaktuk sa otaw na galawak sa tatay na kugalo to saksa o tuwa umat. Kulik tuwa rovo aso ila tao watakuk sa ulo ni kay magdua kagdukta galawabon iman takuk sa ulo ni yung makuktawan. siko aru I tau wa pi aura o palo suti glu. Izigi na o marila o samaya garo akari tau tugan na atu inna rugi. Ile gilyagi akagat lunga lo ano gilyagi akasunga. So kai manuka perdo a bolo rama. Tama kuninga pila gaya karila o samaya nga ano gilyagi ni matakta nang ni. Ipi utani akik suy nang mi. Ila tabunga mi akhtar ako si mga inatiyo. Kay magkatigo ta si Kuri lang ako si mga tasok diba ako sa migutaan na atilig tasok. Kao yung malakso niyo at atam. Tasok diba ako sa go. Kao nung atasong mo agat ta taong na imertin ni Kuri. Ila aputa ka doa karong ningin na kay aputa kaya ngin na may kamotivo po kagangami at sa titay na nga akpa yung kaudibig juwara ito ta. Tasik ko ta po na tao nga do atok niya ta tinisang at tiyak sa ni. Ta po na inga katiya siyo ta kito ta. Tasik ko. Dahil na kadyaga lang ako sa mabaka taso. Mana suli kadyaga niya kataw tungwa kaya ka isuman ni. Ako sa rock palok ta ka ayokon niya kama. Nang mini pinasugun na sigam. Tamaw na ako ako at isulim ming matahan na taso nung nakutamaw na katak talaga dito ta tao nung atagay humut. Si humuga suktua orang migata ilang isinik para sutik. Tao nung nga uyu araw at tawang alit tao sinilaguro ako sa mga tamane sa kreatiyo katao parugasun na yukaro ako. Tagay humut tao nung nga uyak tuwa ugat ta tao katagay utungot tutok din na nung aswila o yaktaw ibaw tao nung nga. Sigja mo tamaw nga tikitwa raw gata. Tamaw nga go tupag do takitir sug do ta. Taman na sigja tuwa paen nuka jang na bigdo akto ni. Hupano akdo ay do ta madja. Tupatwa ka ila tupag ito akata. Uang nga kakaw ya karo akari ya gato ni. Hupano akdo nun. Pinasubik siyo takasikaw tiki mo. Kata kata ila sinilok tuta tuwag ka yaw yun nek tugot. Ila tuwag sokta yun nek tugot. Pag nakata aw lang migata taono na si kukuri kata kamotivo sa kailaw pagsutipu kagangami. Tabago kat ayok naktukat jagong nek tutaw mga simugun na larak tugot kakugar wakpat. Inga kayo tukaw ka alak suta. Kakdik suta. At ataga ukakson ni tayo magutupang ananagaro kaya nga ukakson na liya kaya. Tupang niguta kukso yung katuin na kaya karakto kaya nakatakot. Tupang takatuin na kaya karakto ko. Uba nga isumadlo nga naoyao nga siksi yung makayaraw matupang takadyang ito. Inuktakang ito mong nga uyugo naoyao din na kaya magtatukaro po tupang takadyang ito tamahan. Ingagalo ta tayo man na ikaw akin mitukisi ayoko yung araw katalaw ko so kaya ma pinasuti araw kami. Tabali na yagataw ang kinguningan ni ila inugaya katataban na kamutin ni. Na yagataw ang atoksulad doon ni tayo katupik. Kaya may buto saktua ako kami tabang nga na pangagudis yung araw luta. Kanilagat tatupi tayo ka. Kinakukia tayo ma. Kanwito wakia tayo ma inungin. Tikitin mo kayo nga itong makiaro lutita po nga tikita awag at tigod. So na wabataw nga oswa itong mayon na tikito awag at ta. Agad layo ang naharo. Ano ito na kaya ino rin? Kaya may wunok ako nang ilaw sa mga kasutik. Nukka sa mga kasutik awag at ta. Kutik lutita ko ito pita na at ila ipiw ko yung law yung matapang. Pang uyak to kasa kami iman na pisuk to. O tayo man na ilak ko siling ni inukak to. Isumabunga tayo ma ito ni inukak to vina. Kapian na mi. At ataga tapi ko nga uyak to kang mga tapi ko nga si kauti kiti ang makikita ni ananagaro. Ano itaw niya po kay. Dan kami kamu tu kikling tahu nggak ijak semua kau jurak tu kan naya kau aku uban yang ajak siu kau. Asyik tapi kata siu kata semua tu kanu itu nggak siu tu kai gitu no kai ni aku rumah lagu kapianam. Suna ba il imana il pisung ninga il kosok song ningit suni tae metu mitaku gama tae metu inna una tuwil lok sama jaka inwe isa maki ko yulua tabane ilagata adla yu akun na sunga akiki kaso katao rak sunga sinik para ako tuta amma tao mga kanilag magata tae magutao wani inyo arong nitu adlo na tiyak tu wani arong nipaksi yu arong gata adla yu akun na bigjua akalu akso na ukuwa goe mauna goe man ang nakatiga goe nguna ila no aktua umigatta takura ox manangit tuarung anu aru ke akta bakau yu matlak ngi takura ox mangi aruk tu sana ba ila aru gigaru amagat takwa ukak sut tai magutu pi tai kani tai kung atang mang ne akpu tai kung atang mang luta tung anak tua wid luta takwa kita bu ikayok tau luta tupak sakata tabba di tanna ilanga na illa time in isuna baino sang mingne illa ko sok sung ituni time an law na suni ta na kapya gi big juara ok simang migakku tupik put uya ka hangit tua ang mataman tua para ang mat puwa ka tanga nya ka ko puwa ka tinga no puwa ka yak ta odloni tupik pusaw ya odlon ila pero yaw luni tua pang mi. Dahil ma, ang ayok kawa tayo kuno nga nagayaktok sutik. Dahil kung amaring niya ito yung nagalok suta. Dahil na ani kami, pagkautang matigo si kami, suka sa rakso na lutao nung apiso si luni. Suku si wakso ni, pagkakayak pakso ni. Nutakaw, nagtangit yun. Kapihan na may raro na kay kanu itu nga ila kanu itu aru kau nae. Suna ba ila kusuk inu sang mini ila kusuk mini ngitu tukuluk suna ba. Ya lang mat tupiu tapau na tunu agu ane na suk tua aru kata na jaga ane kulu yak tua agu kami. Kekuak jau medlugu tapang na tapi kuna ane duta unga siksing matai kunga tupingan tua wina kemahal duta. So now, patay na kapya lang ibig juwang na suni. Sikan na tumakyaro luni. Tay may tunita ko katabi ka makapya. Sukto mag-aadla yu abig suta kikatak sumalo. Tay man na urok si mayo. Taon nga tikitua ang may gata. Ang ayo batay na awyak ko umya. Kaya kaya ni tikito kang manutakalaro ko nila tikin na mi. Ika yokta kang ilong makaya ang ayuga ilaw di tawrok si mayongan na tako na ni. At atamataan na ang nakatimang mago no sa karlar. Tawa na ni ilaw. Ang ayuga lupin dito maksugo kay taon nga ila aki gusyo tiyaw yung na kaya marigumakat taon nga yung mayak si malang na kami ilokulak tabi niya. Ang ayuga tayo mataon na nito ko takuyumakta mo. Asuila, anak yang waktu aku tak tapau ngadu lah, pesuk tu aku kata, utlah kalau aku tak kono ngadi kecil tu, tikin uku aku waktu bayi mana, pesak tu tak kono ngadi sak tu. Anak-anak kamu ngak, aku kata yang mati kini tak, si malang mak tak aku ekom magami, so kalau mata aku jutu nasak tu tu kau gamik yang aja kata kecil, so nak baal dong itu magai aku luti. Tay ko kau jo yakto ka ang makai balya lutik inugi aksid yon ni ang ayuga tao tupak tao na kami kain ma ang ayuga istakup talaga ko alang emi area na ilika alabig duara ako sa mayo ang ayuga takuwa ko ang ikakoyin na tiara ako sa mayo ang ayuga takulu tapali tapani loksuta tahun nunga pisu sigat tak kamu titin nun angai juga lo ilau rak suni tahun nunga sana garuang nung masana jangan mago okay yon na pugu isu matangita nung overtin nila ulak sa detay kung asan na kayang mo ane abing mo nila tak kung asan na kayang mo tay man asan na kayo rekto asan na kayo minagtugalo kay ane abing mo ni tay yuk tay gu sa kasun tay kung nga orakta kung kusa tugso kay ma nila ko tapaw na inga kayo kimitin ni takuya o gamituktu na sugiya o kusun Pau nga sang ngujau ya tumma ka ulta inga kak pala wujuar ulta. Tae maura ak simang maura ya ulta inga ktaka na ya kuruga uwekaksuni ura ak simang mat. Tae maura ak simal luni. Asu ila ukaw daw ulta tae maguna ya kuruga ila na ya kurukuma. Tupinga iman na ituwo. Taba na unong itukulong mataan na aking meron. Tunguyok tuwo ko tayo matupikulong akipari tulo ni. Dahil ko nga tikisigat. Aso ila tapika tunguyok tulo ni tupik. Tapik ko nga kanigyangan no tupik na yagat. Tapik ko nga atasabu sakisang mal. Ila sakisang nalai walang mal. Suka saktok. Sangu saktok. Atasaga suka sa singmat. Naya kuruga tayo na sinik to. Ukiuga sa kituwa kaarong ni atatami ni nipinga na tisara ko sa mga ito. Telephone na palaungin mat. Kasi sumani. Sukasang mat. Atatami ko nipinga ilita kilaw ko nga. Sinik kaluha kami. Atatami ko nipinga ilita kilaw nga sukasakto. Tabang ngayon na makyad na kautigin na ito ni atataga. Tikitua wetta naja kurugaru tan ariana ila ariana go suru amun tan onikka

Tung as a good tea, CBC to Tavimina to see Daniel Govanga. Lummy, Pinga Jonik, Amega Yout, 23, 2026, Motillo. Say, Hango Yalas, Rio Fango, Labito, Tung as a big Cook, Joa, me people Larry Ligayabut, Yai, Kauke. To Sakatanak Tilu, to Saksau Langayok, Amalu. Dan isulim mipat unika waktu minalan ni amiyurut sulitana tu saksau huyau kain namat sulitana unika waktu tu masih kalau laksi mayok kibi ma laksi mayok miaku ni aniksau yi laksi mayok takuna waktu minaniksau yi yumik aku ni akau mayuvenek mik kibi mayuvenek mik unika dilogo takuna laksi maria nga inoleksi yau dilogo takuna tu veneu dilogo tu saksa ulang mayu unika dwak dilogo tanna tu masikalak ammalo dan isuli mipat tasiyuk minit chau tik music festival au yuk ikito galau le galak matai takwa tu saksa ko dangi duit suli takwa tasiyuk minit chau tik festival au tak hiu lau yumi dan na pangyak tu miuk Joey no yuk taken ini chaluta tu bini lau yumi yuk ammalo tan na isuli mipat tu saksa ulang mayu taken ngasain na nit chau tik music festival Nuna pemilu majui tak kau nak kau Terry Uyarak, amalo Alan Kanguk tu saksau langgam majui. Hai, ulo melikut jua me. Uku segala pintu palu dah 20 muku ni but uku ni ngah 20 mu dikim malu me. Dah me dengan lok tu dah majuk. Hai, anu kau jepal tu dalam. Uku alisilan ni ada kau harus akan tangit. Unna semuling majui. Nuna bimme nuna chea bommelo imailing a yiok kokto apimme unno salla khelanga nakak ana golo dillo sekini ulo nik yulo kuninga ni to make 20 meet 40 motsung nilimik okone haklo dillo 12 ngoyo mek tani kilo melo alla khelanga nakak ta me yogok nubu yale minne agalo aksuti unnoak ana no winne aksuti lo sekini ulo nik yulo kuninga ni 30 meet 50 motsung nilimik Okone haklo dillo 9 ngoyomik. Umiyak milo alla khelanga nagaktak. Ano kalo dillo sekin niulo nik yulo. Akuninga ni 30 mit 50 mut sungo nilimik. Okone haklo dillo 10 ngoyomik. Inuk joa milo alla khelanga nagaktak. Nubuyali umin niagal waksuti unnoak. Sukuyulit yun nagaya haksuti lukuk. Ano ang naos dilo? Sikin niyo lo ni Giyulo ako ni nga ni 30 mit 50 mut so ngunilimik. Ano rin nga lo? Sakin niya ni Raktaw so ni. Takaw lo ni Giyulo ako ni nga ni Dumik. 30 mit 50 mut so ngunilimik. Huko ni Haklo dilo 8. Nguyumik. Pupir ni Dumilo nabuyali umilangan ni Raktaw may yugok. So yulit yun na kaya Hakso dilo unuak. Ano rin na yung stilo sa kiniulo ni Giyulo? Ako ni nga ni 40 mit 60 mut. Sungo nilimik sa kiniya ni Rakta Sunlo. Ano rin nga? Takaw lo ni Giyulo ako ni nga ni 30 mit 50 mut. Sungo nilimik. Huko ni haklo tilo 8. Nguyumik. Ako libin milo. Nubuyo lang ang Rakta Mayurok. Sugo yulit yun na kaya hakso tilo.

timid for di mod sum ni lemik. Au kone hak lo di lo for ngo yo mik. Sallo ni lo so yo langa ngak ta ma yok no bo ye ballo silurik. Ano gan ne ostilo one ni ulo ato ni ulo aku ni ngani 40 mit 6 di mod sum ni lemik. Sa kini ane rakta sun lo ano ringa nik yulo ato niulo aku ninga ni 20 mate 40 boot sungo ni limik. O kone haklo dilo 2. Kangyak suyo a miraklan like milo nubuyo lang ane rakta mayurok. Sugo yo kala lang ane rakta ustilo unnoak. Ano rinne ustilo 1 ni 2 mik 40 mate 70 mo sungo ni limik. Sa kini ane rakta sun lo ano ringa. Ato ang nitumik 50 mit 70 mut sungo nilimik. Nukuni haklo tilo 4 nguyumik. Huwak damilo nubuyo lang ng akta mayurok. Sungo yung lito na kaya hakso tilo unnoak. Ano kun niya stilo ato ang nitumik 30 mit 50 mut sungo nilimik. Ano rin alo sakin niya ng akta usuni nikyulo ato ang niulo akuningani 50 mit 70 mut sungo nilimik. Oko ne haklo tilo 5 guyumik. Kaya sumilo nubo yung kalalang ng akta may yungok. Sugo yung lito na kaya hakso tilo gok unnoak. Ano kong neos tilo atoak nitumik 30 mit 60 musungo nilimik. Ano kaliyo may langan ng akta usunlo. Ano kong nga 50 mit 80 mot sungo nilimik. Oko ne haklo tilo 7 guyumik. Aw palong milo tasiyo yak milo. Allah kailangan ng akta. Allah kailangan nagakta o mayugok. Nubo yali umin niya galwak suti unnoak. Sugo yali ito na kaya hak suti lagok. Ano kaya hatiin niya stilo ato ak nitumik 50 mit 80 mut. Sungo nilimik. Uko ni hatiin lang nagakta ak 9 ng uyumik. Kukto amelo Allah kailangan nagakta o mayugok. Nubo yali umin niya galwak suti unnoak. Ano kaya niya sunilo? 1 ni ulo ato ak ni ulo akuninga ni 30 mit 60 mut sungo nilimik. Oko ni haklo tilo 8 nguyumik. Kangyak sualuk jo amilo nubo ya kalalangan ng akta mayugok. Nubo ya liyumin niya galwak mis tilo unnoak. Ano kon niya sinilo? Ato ak ni tumik 30 mit 60 mut sungo nilimik. Oko ni haklo di 8 nguyumik. Nuna chebo milo abani nei nami nubu kala langa ngak ta mi yuk Allah khali li min nyaal wak sti unnoak ana kon ne stilo ato ak ni to mik 40 mit 60 mut sung ni limbik o kone hak lodi 9 go yumik Hope Dale Post Bill Mark ko milo nubu kala langa ngak ta mi yuk ana we hadi ni stilo ato ak ni to mik 30 mit 50 mut sung ni limbik o kone hak lodi lo Tien, nguyumik. Tako at kasilin niya dikukhaw sa kandang yun na sa mga uling ayuit. Nunabim me. Nunat siya bumilo. Nunat siya bumilo.

Ila sibulak pami sila kanwin na siya mga atak tamani kibalang mit. O kalimala o lugila at ang BNPA kalunga unnuk nuwilak palyana ang nangaktaw yut. Una yung niya tamani 7 milunim. Akago nuwilak matigok makukat talunin blukut. Nigero matunit 40 mit 60 mutikarat talunin. Una yung niya tamani 10 milu matunim. Kanalta namin ng matika jomite maunnuk nuwiya naaktu gok. O ang niloni gok 30, anoy kliya ayakluti. Uni yung niya tamani 2 milunim. Akaigo sakin nila ulutikse ni gok. Nuwiya lakpalewa maaktu ublukkut, makuwakat talunim. Nigero maaktu gok 30 mit, uni yung niya tamani 10 milu maaktunim. Igluriga ajung miliunnuk nuwiya naaktu gok. O ang niloni gok 20, anoy kliya ang naaktun yunnao. Uni yung niya tamani 4 milunim. Akagut nuwilak palew maktu gok. Nigeloti 30. Uni yung niya tamani 8 migu maktunim. Kamani toalit unnuk nuwiya naaktu gok. O ang niloni gok 30. Anoy kliya yaktunim. Uni yung niya tamani 4 milunim. Akagut nuwiya gu maktu gok. Makutuwi narelit ublakun. Kanang nero maktuni 30 mit. Uni yung niya tamani 9 migu maktunim. Salang milyon nuk nuwiya naaktu gok makutuin na relit. O ang niloni gok 30, niglasu na tamani 2 milunim. Akago sakin nero maktunim. O ang nero maktu gok 30 mit, ano ikliya o maktuni ublukkut. Uni yung niya tamani 7 milu maktuni tekani. Salang min. Nauyan ilyon nuk nuwiya naaktu gok. O ang niloni gok 30, niglasu na tamani 1 milunim. Akago sakin nero maktunim. O ang nero maktu gok 20 mit kasi nigo blogo mitakbiyo miksani. Saki go maktunim ni gilalo ni 20 mit. Una yung niya tamani 3 mi go maktunim. Tagwatakoy sila timin na sige yaw yila. Tamani kivalang mit unnuk ama akago.

0: Eihän ne... Akingi uttetonnatu yi akittu ga yang namata.
1: Na miluk ta akittu lak mata tunne hung nangi tolu ni hilapa $125 lahi magmat. Ilangi akittu kanna suti pi magmat.
0: Uttetonnatu ya akit niuwek ni luksugi kalakwakat.
1: Kau hikaka kanna pe kanwegi biuk te ai Tie aiti tsiyakanga ta niwe kakaktulo aso ni.
0: Kowe agi o yamega kainong ni. Takun na hintam ni takutak. Ay himang weyakak.
1: Matna.
0: Ibilutawa o tiyak pakakwe ang miyong talukta at semet. Bye.
1: Taima Julia Natsuk na uyang miyotak. Tagwani kivalak trade show miy kataw gabikang yaksinang miy sunanigli niwe kakakbi.
2: Siyo tako tini niwe kakaktunga earrings.
1: Tay ma tagbani ilaw kataw gyapi
2: ya ilaw kataw gyap tunga tagbani
1: kanoy gibi
2: ale na giya ka
1: tay ma sunani sana simabat ta ko siute roti
2: ta ko siute roti sana sema yi nagjuni amma una
1: nuila
2: nuila mo nuila mo
1: kaya ilinak tindak pati
2: ing meni ilinak ro yakslunga Sana ngua kattali lautun.
1: Takua miki tuti tsemengu matanang yuit. Kano tautuk kuulak nakpi.
2: Tautuk kuutin nakslunga nanung ngua amma. Sinalugan ngua teiman na tautuk kuulugi sanang ngua lautakka.
1: Kano aku ni tiga jauh lagi tak buat ini katak pergi, pihaknya katak pergi.
2: Pengen sana kaya sana koma 1 hour.
1: Aku ni ujung tu hak dah aku galung aku blue, amihulu ni ni pini aku gal, hak dah aku galutut. Diamond new week kakak tak sutut tiga bit. Ikan ayak pit nau jani asingan ni.
2: Mana ikan ayang itu nga? Aisy malunga maksu kata kata tak punga ama earrings leu kata bracelet and necklace.
1: Niu bak tau kulu yak kata pit nau jani.
2: Ya niu bak tau kata tu teka nak sang nelau meyak kata trade show mu. Niu bak tau kata lau mata ilangi nak selau meyakka.
1: Tai ma kinau jale orlo ni ki heni mat ayung ni kan nak putin
2: ya
1: il angayo katilu ni ilatilu ni sanau gak menik ni wek sakak tulik kawisi mabe
2: ya my mom and my dad ni wek sakasut tau sanang ngua katang miwi angayo kak
1: tagbani ilau jage o gabe kanu isumagibe
2: Alain ay kaya kakadjang na ito, piyo teri sanayaw sa mayo ay inungnit.
1: Tagbanit daw at ilaw sana si mayo ni akiniglo tamakuni nga ilin na akti taulaw pisi.
2: Ya, ilin na akti taulaw ito nga takuni nga atir ang maukwa
1: akini.
2: Ya, akini ilin na akti taulaw ito nga.
1: Ikayo ta kalaw pa.
2: Ikayo tili piusit tiyakat takto eh sananik dito eh.
1: Kakitaw yakutaw niyo ba eksakasungo eh?
2: Ya, kakitaw yakutaw niyo ba eksakasungo niyo ma.
1: Ukaw siksakag kanak eh?
2: Ukaw siksakaloyang ito nga tagbawatik pagkailag ka. Yang nakadoroman. Amma Sharon Miko.
3: Ko yan na may Julia.
2: Ya, you're welcome.
4: Tamna tu sarvigi sarte vot CBC ne plerir sama kos teknik tu lo ka umaila ki valle trade show tamna oblo making ulak pa ka umago kala ka ta khlini ta kuningat sanang wa ka ta tunit ni vex ka ta tun oyen namai

0: ගාන පිවලෙනුන් අවගල්ල ගයා මෙයාත් ටේලාට් සයික් සටුටරයානයක් ටොක්ටමානය කටිගියක් සීලාවම රොබර්ට් කබ්වී ටොක් වචාවට්ටාව
1: උල්ලුකුත් සිබිසිව්කව තත්ත මෙ පිවලේද උබන් හවසානුතු Dako ngila kanir ortulag na moto sa katsaw katatu kubek mi dako uiviti tu nagtitirak si medyon isumalaw tigi jaw yut nunapim mi dako inu katudyakan tigi gijangit tay mata ko isumalaw tut ilangit nagawakak tut jangin mata
2: Tamao nga nunapim mo ato aksuni sunatakang itok tay maingin at si aksuni loami suni ukiunik
1: Takun nailak William Tagunak ang yukhang abatak Cultural Institute ila pito kalagadikun takwa kubak miutay nirwari at tulak tilugin. Isimalo to ang miswid nung nabimiyut ilaw jangin mata tay matakwa to sa katsay mitsanun uibi titutuin ng mata.
2: Tapting na imakatap sumani akilang itugalwak. Kisya na inong mariapik pumakko, nagling nakpakune, kablo na ato akong nang itut, wiwit ito akong nang itut, anong makuha ni rakpak yun?
1: Dako ang ilak, nirotulo ka di kubak mo kalautut, tamat suminga nalunas sila ang ito kisya ni tako tilijaw lang mata kubak mo, wiwit ito, ukaw si kanna maligaw dun yung aktuning. Tay malu atako uibi titu kalu na titu lu alan atako ilaw ko ilaw kalu matago kasi ani ang itaw lao ng itun atako uibi titu na ka ikak tuy bi tu sa katcha kanya til ilan ni ko te kanya til lugin tay matako ikak tuy bilay ko jaw lao tun ikak tuy di tay matilisi lao tu atako Kaujik kay kaya ako titsay halo na titu uwi titulo awlak titaw gala tunyo kataw kaya hatun Julie St. Arnaud Dorlet Dorlet tana ukakti ujo nirwakti ulo kajik kuno kubak may ukala ukto kengon lapamig o nirwakti lugin at ako amisui nunalin ni tun kati makataw katalila umata amalo inuit nunalin ni Cree Naskapi tay mata ako akaw ngulew kutin ito sakti taw lao si majuit tuko silo tilo tay ma am ukalaw majo nunabi mi amisuit uibi tito kale maron nang itun tay ma taman na akaw ngilo ko taw to na kayale ukare kanila to ni hanok to ko te chami go sakri kanne re hatuin si bulla pa chami ata ko to sarat chau juit tito kanne bi kunu na bi mi pijao si ma gonnar ne alatuit Kauji kaya ako tuit inutitut uibi tito kalo na titulo. Inuit kauji sakti kanuit tayli manamu hamanak tuami kauji sakti kakak tuit itaw tutsi ako ni hatak tunut suka kalo amu timingin tako alu tau sita magajaw dunu na bumi kauji sakti kina nito ni jaulok to Arctic Nets Ukiw taktu mo, tuwa nga dyan mo, ukiw taktu mo yun. Tay manut ako, nuna hakak si Madyo, ukiw taktu mo yun, lukaw di sang ningit, si bulap pa utaw ko dyan. Joanne, hilula ka, tana, ikati Madyo, kataw do, ukalaw to, tana, la, kamakataw niya to, kamanak to kami, tay mago, amisuy, taw, tutsiya ko niya, si mamata, kamanak to kami, suka halawang ni kumun.
3: Iyinut ajili ako timig tiki haigap ta so tikik pat kawi hagaulo ni imma ka hibunang mo asingin nut ta kawi sa kuti ni ane ang kay kuti ni imma ka inuit nunangan nut tiki biyo na yakpuhut
1: ajili ako timig kayo kujaw yung kaman at tuwa mo October mi ukake kanila ako tutako nun naligaw tamatuming na Tunggu suci cila tu amalu kau jadi sangat terlalu tanah aneh bimut atau nak utah apa jilau tiu amalu karena kami kengur lepas yang ujur tanah tasik siku kangani elsmer ketahu dengan itu tanah pita kau ni mejong takku ngelak imah hati cisu ujuit takku lu kutu tik imah bimun kesini takku pita kau ni perlu tu nak tu sila asid je perlu ni nganun Derek Muller dan nanu nanggol lagi Carlton Illinia, Bijong, and the Unicale Hotel of Tulu, Tamako, Nungo Hotel Ningin, Isumalu, Nakduit, King of La Pango, Juit, Sikuin.
4: Or the area where sea ice will remain.
1: Tamatak, Sikutahamia, Ralo, Tilogo, Akunio, Nakshojo, Ukurta, Tumi, Kishani, Tau, Tamana, Atu, Shimanihamman. Akago was a ne amalo at Silla Asidipalian in a sukatula rutilugum. How this a rotamini unicat Naluna si lautuit unicami, how this on the moon. Tanagota si usuka Pitaharuni palesila Pitaharuni to many 2020-2022 akuningani Molo Horekanila to Imakuna sibaliani kunganu go. Tema utijang gang it is magajaudu.
5: Koyan na mi kaisa tu sa ex at utuk tutamagan sa nang mit di ma sila lirelang ni amay lakit ang miyo ni kanuin na siya o mga atak o lima la ulugit o lima ani kuki ilagi lao tubig mo kaya ni apta si bulak pa mi kugadjung mi go kunnuk nuwiya ni aktok pingang nil ni go 20-40 mo katalunim nigla suna tamani 0 milunim akay gu sikinalagat ako mahlunim. Nigelonigo 20 Unayung Niatmani 6 Migumasuni Talok Dwamiliunuk Nuyanak to Gok Minituinareli Unwao Pingang Nelonigo 20 Unayung Niatmani 5 Migumasuni Oksok Tolit Unuk Nuyanak to Gok Minituinareli Tok Nigelonigo 20 Unayung Niatmani 5 Milunim Akago Sikanilagata Omasuni Nigero Matoro 30 Min Unayung Niatmani 3 Migumasuni Ekaluk Tu Charlit Unuk Nuyanak to Gok Taxeron Nerpalea Nasunigok Nigeloni 20 Unayung Niatmani 3 Milunim Akago Sikanero Masuni Xenigo Ublukut Nuilek Paleo Matok Nigeloni Gok 30 Min Uni Niatmani 7 Migumasuni Tikani Ekaluk Tu Chairman Korlok Tolit Unuk Alla Laulunik Senigo Nuilek Palianat Unwao Taxilak Palelunitao Unwao Uni Niatmani 4 Milunim Akago Nuyugumak to Gok Makotuinareli Taxeron Nerpaleo Masuni Blackun Oang Neromas Oang Neromasuni 20 Min 40 Mortikaratalunim Uni Niatmani 6 Migumasuni Tegwata ko sa latimin na yun na sige yaw ila. Tekin na katiyang mo ni unnog ama akagoo.